kewentenan jerone rikir ngalase sanis ripit puniki nggih ngegaokin pisan ngudiang bani purun jerone pendidian riki sahe ngangon bantengnya.